se ni ye o se o di suma kuradie ebe sa bre ye biu o se urade yesu obi deliberately what you mean some of them mistakenly